0: Si Colin, good night.
1: Makoum, sa ka pangan chime yo swa ya?
0: Mwen jes ka mache, oui. Koumou ye, ha?
1: Mwen bien.
0: Apwanti va?
1: Oui, mwen do wala. Mwen de kala apwanti had la. Mwen jes di pye mwen la. Mwen jes bine asiz la.
0: Ok.
2: Te mwen mwen do yon kwestyon. Ki denye fwa ou eti an maye, be ou dit la?
1: Apo chan de semen ki pase?
2: De semen ki pase. Che mala really vingo, hein?
1: Oui, mwen sa, men. Beti ka bien sweti mwen maye la. Mala ka bien manje, te mala ka delis.
2: Ou men se bien manje ka bien manje konsa, hein?
1: Mwen se.
2: Ebe kite mwen dou yon bagay. Che mala la ansen.
1: Sa kwa liya?
2: Mwen dou yon ansen. Be ou ti gatye ti mama isa la.
1: Ki mwenye ou ka di sa?
2: Tout kote ti mama la mande be ou ti pou ale. Mami, I want to go there. Go!